0: kay anki sukumios ya chaywan.
1: Kankuna wasipi. Atari luchito, ankirapichi, punjayangmi.
2: Mana pirinchi, mana pirinchi. Ñaña, kay.
3: Kakaypi, kayarinchi, katarishuchu, yanapachapi.
1: Kakikunawan, kakikuna. Kay, kay, pishamos.
3: Ay, puncha, puncha yan, apareche.
2: Lluvio, lluvio, taquina pacha, tancunawan.
3: Atipasha uyapaychi.
4: Atipasha uyapay.
1: Napaychiskakuna, kayachi, desechikuna.
4: Tus napaypa, napaychamonani.
2: Kachi, kachi, kachungun.
1: Anki sukumbios tiyapichi.
2: Ay, ari, kaipi, kaipi, kaipi.
5: Nyukami yapuni, anki sukumbios.
2: Patakpichi ka inyukinsa kakuna wasipi.